Woo! Dito kita nga YFM Amanis. Ang kayang harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

puang ditangkap bawang. Sadua ewa sakam nini nembang tu warina kusubara mawang sana nau dupang agang aganya rayas. Aku ngau panyuang panyuang mendaria tangada ngekami urang do suba mengat banyak.